0: Tapos, Pero mga productive jobs. Hindi ang lagi pa ito. Sorry, hindi ko. Mas nga na. Dangan ng doktor. Kapag ito nga.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Omat.